0: famille Richmond Zokonila na bombi cool star rando da fono non de kilu kai wa terrena pris Landry Ndangui na tikiri na peko tu kwa singa li suro so ke tene tene na ndo ti du chingo kwa tia kuta zi kontrole na lena bali susi amenge ti ya ti kontrole ki wa ra
1: adu ndi kilu ka li suro
2: Centrafricain wa Béafrica mibaramo zoni gango nati lisoro na dafonono ndekiluka wa Béafrica iba nati alanguson on adema ki mingi tsamulingi tikodoro atana batati bongi wala na kitikodoro teneti warango nguti dada e akitene souci ya gubeti lasu nati nga souci tene isara tene nandoni metene souci eti tene isarti tene datongana wa gusinga moba tongana si ki sartika akusala ti so e kiawa gingo sangu e moba kwati gingo sangu akimini ngangu kwa mingi so akode ti sarangoni aikeda na tongana simo ki gisangu akinzoni si sangu so momuni alimbi ti tene aduti ta tene na sangoni alimbi ti tene agana mingi nzoni ye na pekoni moba isara a sangu mingi so atene a reportage na nduti kpale ti nguti dada na bata ti bongi kpale ti nguti dada na kete kodoro e gi ti hinga agundani ayeke nyen nyela si asi ti tene e fa pekoni mbrimbri na amoninge ti kodoro kpale ni wabe afrika ayeke ti so moba na lege ti kusala ti so e yeke sara so e yeke gi awagusinga so e londo gi tonga so e tene tënë ti be ti ngbi e duti pepe kode ti kua ni ayeke da so alingbi moba tongana ala so si ayeke gue ti gi nguti dada si awara ni pepe ayeke dema tere ti ala mo yeke mu ligo ti ala na dema ngo tere ti ala so na yeke nzoni si mo pusu nga ndugo na tere ti ala so si alingbi fade ti tene akai kpale ni so alingbi ti tene atrouve solution na kpale ni mo hunda nga tënë na ala ti tene ala sara tënë ti de be ti azo mingi so si tongana e pusu na tere ti akota si kodoro ti hunda tënë na ala ayeke ti tene ade be ti azo ayeke ti ga na kpale pepe me mawa ni laso ayeke ti so moba na ti akusala so e sara mingi ti azo laso so ayeke sara kua ti leta so si leta mu ni ala kuâ ti tene ala sara ala ye ti sara tënë pepe mo hunda zo ti tene asara tënë na mo nduti mbeni so aga na kpale na ti kodoro zo ti sarango tënë na mo ayeke da pepe zo kuâ yeke honde tere ti lo azo kuâ yeke pepengo mbi peut sara tënë pepe mbi sara tënë mbi wa tënë alingbi kuta zo na mu yanga si alingbi atene so si alingbi asara so si me kpale ni angba ti gue azo ayeke hunda tere ti ala na ndö ti gbanda tere azo ayeke tenten ti be ti ala ndende me zo ti kai ngo kpale ni ayeke da pepe silence na e ba silence ti akota zo ti kodoro so ayeke créé so iri atene mbeni vide e vide ni aga na interprétation ndende so atene désinformation gba ni azo alingbi ti tenten ti be ti ala tene ti ta tënë na ndö ti tënë ni ayeke da pepe e tongana moba azo akpe ti tene lo sara tënë na ndö ti mbeni ye andaka mbeni ye so ayeke claire ayeke da pepe lalo lo yeke kpe ti sara tënë na ndöni me tongana mbeni ye so moba ayeke nzoni so yo zo asara tënë na ndöni moba na ti alango so e tenten ti kpale ti hungu ti dada na gbata ti bongi na ti akete akodoro ti béafrika so e pusu ndugo na tere ti akuta zo so ayeke ba tene ni gba ni gba ni ala ken ti tenetene azo na ye ti tene asara na ye tënë na ndöni pepe awa béafrika yeke hunda tere ti ala me nyen la apasi nyen kpale ti nyen la yeke da ngu ti dada ni la agana ni pepe ndö ti vongo ni kala ye ni ayeke da pepe mbeni kpale ayeke quelque part ye ni ayeke gi nyen zo ti tenengo ni ayeke da pepe me na ngoi so si moba ye tunda ti tene e mu asango na ndö ti akpale ti ngu ti dada moba tongana mbage ti bosombili lalingbi na ti alango so ahon so na ambage ti apawa ambeni akete akodoro so mbeni kuta zo ti kodoro ni na vundu na ngonzo na be ti lo lo iri lo suku na e ti tene e ki na ndö ti sango so pepe tënë ti nyen si sara mara ti sango tonga so ye veni e tene yeke na kete kodoro ngere ti ngu ti dada ni ague mbi asi asaku use asi saku uta est ce que ngere so nguru biafa na ndö ti béafrika ala ayeke désinformation ngere ti ngu ti dada tongana ti essence ayeke 1050 francs pourquoi e tenten ti soka e tene aka ni 756 adoublé aga 1500 wa béafrika moba amara ti tengo tënë tonga so tongana na mbeni akodoro so amara ti azo tongaso awa atene alingbi ti zi lo na kusala ti lo ta tënë bia ni na ndö ti béafrika ngu ti dada so atene essence ayeke 1050 francs me est ce que tongana molondo laso mo si na mbage ti pawa mo yeke wara station service ka parce que ngere so afa so ayeke ngere ti ya ti astation la tongana laso molondo ge mo si na ipi wala mo si na bria wala na birao mo yeke wara station service na ti ando so si ague ti kar ngu ti dada na ti ndöni na 1050 heures si tongana azo agaka na ngu ti dada ti ala na lege so ala agaka ni na ti ndöni asara ngu mingi awe depuis gba ti angu si ala yeke kaka na 750 si ngere ni aga adoublé aga

0: bara mondoye, beba mo warambeni genen, nzoni gango na luma.
1: Barasi Marie, enso eke ko ya timbila.
2: Loeke tan zoni wali biani.
1: Aiki lula si loeke fana ilege tileke ngunzoni nguchi nyongoni, bengo ako bela, tuongondo chi mamboko cha mulenge, gato nga nanye, ilingbi chifaya kati e nzoni, loeke nzoni zochi mungo mamboko na azu.
2: Na tango so ilundo na kodro chi ye chigo na menikete kodro so eke na tere chi ye, meni baba aeke ka solo na azu chilo aeke unda yi, nyela si ani lingbi ti sara tene chala. Baba so aike wa mungo maboko tongana mari ti kodroso ilundo da.
1: Moinga kusala chala iki ngangu mingi ya.
2: Ai.
1: Na mbeni la kutukutu ti awa mungo maboko na azo ti mari ati na maboko ti aturugu kbali ala muni a onani. Nga awa mungo maboko na azo so azo aike sara yiti ngangu na tereti ala aike fala, aike pika ala nga aike muambeni aike onani.
2: Ayo, ala lingbi ti sara ye tongana so fadea pe.
1: Alingbi ti sara yeti ngangu na tereti awa mungo maboko pepe tene tiso kusala ti ala ayeke ti so fini ala yeke na ya ti aye ti kpale pepe
2: so ayeke tongombela ti bumbi ti awa mungo maboko na azo na sese ti be Afrika.

0: Radio Ndeke Luka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndeke Luka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndeke Luka.
3: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndeke Luka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndeke Luka.
5: Priva, Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndeke Luka.
6: Mbaiki, Dieu merci, Vancial, Grévico, Radio Ndeke Luka.
7: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndeke Luka.
8: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndeke Luka.
9: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndeke Luka.
10: Lola, Emefaitanaise, Radio Ndeke Luka.
11: Ibarala kwa mbonga masambala limbi ya weke masango na yangati Hamid Tidjali. Hamid Ibarala.
12: Ibarala mingi Jefferson Romuald de Zigaraba, zoni mango dafanono ndekiluka nazo kwe. Nalitia sango tisu, angi sitonga na sara mbini pepe teneti ongo na ndoti legisu alundu na mbegi tinando boso ya yo kilometre bale ukutonga su na gbatati berbira titi legiti karnu la azu alingi tion ka pepe si akumba kwa alingi tion pepe teneti su legini abuba mingi na mangu ijeni bubu ya zengi swa ikifini mokunzi gbatati nando bo sitonga na sara mbini pepe aini aikingangulu tenetene su na singati parfete jiko mese swa tara tambula chukusala na mbegi nika.
13: Tenti legiso akena batachi nandobo sadialu na kota legiso ge karno ti ganani jusqu'à ti siberberati legia kape legena fafade carrément na ngada ti honorable député ti commune ti Haute-Batouri mais pensé glani gambina opérateur économique là essayé ti mou maboko si a jeune agwa vos sac a sara iso ira tene dig si a tukuni sara balaso auto ake onge mais akengangu machi ake gea kwa pe ala sina mbeni sektor so nangba fio na otochi monteti ganige lege ya unzi pazo ito na guvernuma wa muma boko na iape fade kotanguza pasangwa chipika lege na kefa pasko ake gilege so ake mokobe na azo chi prefecture chi mambere ake gilege so chi gojuka kienzo chi voye ike sara reunion ama kunzi na population kwe chitene ibuliti nando cha salubrite epi bando na tene cha aduso wala lege wa la i petit sara na canal singusa on si otwalingu ti onti sina kodrona ige linga pe
12: la kuna yata kita kodo ti be afrika region sanitaire ti ya dc ya kile kere tire ti lungangu mingi tonga su ti tirebira na bomati ebolanga na kolera na yati district sanitaire ti bozunga na akita kodo sa ngurulu akitonga su si ya kota zo ti kodo sa ikina bigi nika lekere na inga su minika pati tongo mbila na amulingi ti kodo ni ngana kota zo ti kodo sa ikina bigi nika ti tene alakpe akobila su ye kimasango ti wagusinga ti eso ayeke na mbege ti bozum Frédéric Wagbenu.
14: Na tango ti kapa ti tongo mbela so akota azo ti gba kodro ti seni ota ti yade na ya ti tënë ti ala ala zia kozoni na dawan ambeni akode ti batango na tere nga ti kangango lege nganganga na kobela ti kolera nga na mboma ti ebola so si ala luti na ndö ni mingi Marc Francis Rogonde Damanga kota azo so si ayeke na ndö ti gba kodro ti seni ota yade nga so si ayeke na ndö ti tambula ti kusala so ayeke fa tënë polele na ndö ni
15: kolera awara ni deja na kodro ti yao e tongana ye tene tënë na ndö ti kolera e gba kolera ayeke kobela so ayeke na kobela ti salte kobela so ndembe so mbi yeke tene tënë na ala na ya ti rca district sanitaire ota la deja awara kobela na yango wara district sanitaire ti bimbo wara ti mbaiki wara ti bongi 3 e na ndembe so mbi yeke tene aussi tënë tongana mû ngo ti azo so si awara kobela ni ngo ni ahon deja plus de 200 personnes ala so si awara kuâ ngo ti ala ahon deja plus de 20 personnes
14: ayeke bia ni adistrict sanitaire miambe so si ayeke na ya ti gba kodro ti seni ota ti yade si kapa ti tongo mbila so abâ ala ti ndokua ti gbene gbia ti seni lo bâ ti lo atene gi na lege ti amara ngobo so si ala tara ti tene na zia na sese si ayeke mbeni nzoni kode ti tene akanga lege mbrimbri na action ni akobela so théophile konamna makundi ti kundu ti gestion ti kota danganga ti bozum lo gonda mingi nzoni kode so si aga na ni
16: na yâ ti district ti e kpe kobela so e lo ti la distance e sukula maboko ti la savon e yeke gue na radio ti sensibiliser apopulation e mû amégaphone e tambula ti quartier amakundi kue adoit ti dekongo ti tongana zo kuâ adoit ti protéger terê lo na malade so
14: mboma ti ebola so afazo mingi kozoni na République démocratique ti Congo andaka ti kobela ti choléra teneni asina be Afrika azo asibalo tatonga so ala warakwa na ti district sanitaire ti Bimbo ngobia na bendo ti gigiso si angbala ko ti tene amuma boko nalo angbati sara ngangula ko ti tene akanga lege nganganga na asiona kobela so bozume Frédéric Wabe nunda li ti dafono nonde keloka
12: amina sango na ta sango suwa opérateur mini et forestier so wala ki ala ki giamo sorati betisi singana ala ki de a ki kitonga so si apika patara mini bire na batati bongi nando ti kusala tsala so abatene ti gingo amo sorati betisi singana a ki keni a ki tonga so si Edouard Rogo sekwe akoka pana tereni
0: ala so akoka pana ya tipika ngo patara so atene tene mingi nando ti tonga na nyesi ya lingi ti futa ale mpuchi ita zango na gigi polele asango nando ti akusala tsala ngale giako tonga na nyesi ya lingi ti sa kusala yamba Charles Bonganabe kota wayinda ti imperator resource lukasa ti lo mingi ango ba kusala so abatene ita akikiri na nginja so la kifuta ni na ala so akina ya ti kodro so ala kisaka akusala tsala na yani pepe
17: awo wati ndoni ake fashe kontri ala kuna raison parce qu'à la banque ils en avaient. Mais il n'a qu'il paye. Malgré qu'il fasse un bêtis, à la petite confondre, il pensait que c'est un angourou, il a petit arrangé problème. Si il a gagné, il a dit bangé, bâti fond avec les rétiques, qu'est-ce qui est centrafricain, encore, école, avoir centre de santé, à des communes.
0: Judicaël Modeste Pukanja, Kota Wainda, Ti Amer, Mining, Ressources SA, Lugonda Tilo Mingi, Kapa, Tipikango Patarasso.
18: Il tue, à Tisa Ikwe, à Ikwe, ce qui n'a pas été miné, à Titan. Igalaso imatena mluti na ifana gigi polele na mengeti be Afrika nyelasi amosoti be Afrika alingiti saa na yati dunia chamengeti be Afrika
0: Robert Moidokana coordinateur ti secrétariat technique ti ITH be Afrika lukiki nando ti akutama matene so abagigi na yati kapati pika wapatarasu
19: ndani akitene ipreparé fini comité national de pilotage so ikiza na CCT tena saa kwa ti ITH et donc nandembe ifana entité okoko kwe rôle tala niela ala doti sar na ti cadre ti itue na doti gouvernance ya ressources ti amo sorti kodroti
0: kodroti c'est be Afrika alinda na yati itie na ngusa kuse na doni miambe ake na ngusa kuse na doni baluse na oshosi abizingiri na doti be Afrika bangati sola ki sala kusala njoni pepe maboko na boko na ndokwa ti itie international gana bagye kodroti c'est be Afrika angwati sara kwe ti gilege ti sigi na gweti
12: Singila mingi nala Edouard Rogosi Amina sangu nata sangu sunga tonga su Afina wa mungu wangu ngana amo konzi bata su Alundo ti sorala Si amandai na bikwa utati si na bikwa ukusu Alundo ti on Ando ti akusara tala anga Ando ti tonga na isi ala lingbi ti tene Amu ambi ti chungu ngana ambi ti ti selika na azu Manangu yeti ya ti langu utasu Aiki abagi gitene ti pialusu Abatene ti mungu mbi ti chungu Na amu lingi ngana awali na bata ti bongi Bimbo damara bwali briandeli ngana tale bino biaso ekibando nando teneti yati kodo Bruno ya pandesu azianga tikapa ti manangu Yesu lu ikifana yati nembiri mbiri nando bini na singa ti Jeff Dao
20: tiwara mbetingu wala tiwara servikat de dese wala tiwara servikati mariage soyera tene ita civil ifu mumandaini si muinga lege kode wasusi molingbi ti tene mokomanse na lege ti soyera tene sheni akomanse na gbeni jusqu'à quitter na onzi nani tanala inga isu kwa we fade akumulege na mlingi ti koro ti tene awara a papi chala yo awara mbichingu yo awara sekretati dese wala ti mariage yo ndati la atelier so la mati mo petit gadi mère senge senge pepe wa moga conseil municipal senge pepe il faut mo inga kwani kode ti sarango isu era tene ita civil
12: sango na kodro wande mbiri mbiri na mbiki ti Cameroon ngurubia ti kodoni kasi ya kira pusu chifani usi nitosu langu suwa zani tene ti tene arokoto iri chamu lingini kanga na ada suwa ikina ati kodoni ikibiri tonga susi kojo gbenu gbiani asuma mboko chilo na ndoti mbini mbila su afatene aki tonda ti sungu iri ti amu lingiti kodoni ka na langu ti lasu wala langu oko tinje ti kukurusu ikida tisina langu barako na oku tinje ti mvukasu aikiga na sango cha wanguru ndembo tigerea usi lango ti playoff ti league ti gbata ti bongi na mege ti awali ni siya ikitambula na kongo ndati ingasu na londo ti INGS na gbata ti bongi gi lasu na mbonga uta dufin ikitandembo na dawati ya ange ti benzwi si kekereki na mbonga uta black star ikiluti na dawati asupiti idabeta lasu zosu ikiso binda ikibalu tonga na walumbi ti sezon ti ngusa kuse baluse na uku ti sina ngusa kuse baluse na ndobini omene Tongasona sanguti sunangati sangu ikiri singila na zosu kwe ya duchi fadipu amani Jefferson Norumia dezi garaba ikiri na lakambani.
11: Singila mingi na alami chijani itene singila usina jan, durungo tera wa esina laiki warande tera awa mangoi.
1: Ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
21: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atenet da fono non deke luka. Awa go singa ti e, ayeke da ti banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala polili.
1: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
21: Ala zia a anda ala pepe, ikwe oko, itiri bira na teneti asyona sango.
1: Stop Atene, mbeni pia louti da fono nonde ke luka, mamoko na Union Européenne, ngana Coopération Suisse.
11: Wala ndurungo tere unzina nito so weng, bunga mbasa mbala na penzeni balako, monzo koso yu waratera nani, aireni son pardon na pongolov, ikemanito so weng, kuzuli titene yu waratera mde ankor na Jean-Eude Bagali, na pekoti kirengwa na wakwa singa asosia, ketene tene nandoti, ndo kwa tia wabadalizu.

0: Swakembe docteur Mandeke na patate bangi.
1: Lasso bigati tenen bisara ngati ndarape. Mais bigati tombela nala. Aita koli, aita wali. Tongana ya tiala akai humanitaire si aiki mu amboko nala. Et mungo mamboko so aiki tongana songo fini. Lan lambi tenen zokweso agati so fini alimbi sulo wara kwali pepe. Alimbi ikwe ikanga lege na sarango iti ngangu na tereta humanitaire. Na tereti akota danganga ngana kete danganga. Ikwe ilimbi ti bumbi ndaliti ya pungo kwali tiazo.
2: Kutia wa mungo mamoko aikisengi zu alimiti unda nala nginza wala amosoro wala tisa alisuruti kubuna tereta lasi amuna la mamoko pepe. Angobota sarango yitu ngasu wala tisa alisuruti kubuna tereti zu nangangu akeni na kurugo.
3: Tongona yesu wa sinala wara ala eki wakambisa ngasi ala eki gibecha na nuchingo boso alimbisi ala tenetene nandoni na fango peko chuliti zu pepe. Mungo mamoko na fango tene nandoni aiki kanga ligi pepe eti mamoko
2: na
3: zu.
2: Na be Afrika alimiti pika singa senge senge na 40-40 wala na 13-25 tiwara asango amungo wango ngati fana atuma yesi alimbiti sara ibata kodro tie mungo mamboko aikikani pepe
3: so aikitongo mbila tikundu so abatini tikangolege na sango lisoti kugu na ngangu na be Afrika na defango nginzati UNICEF.

barazo kwaya kusala tizingwa barrière soki na ligi tinja pepe angbala ko shitambula na ligi tibongi beloko akibambu mbuki ala so akiatu na ndocha barrière so pepe menga abo pef kasusi akiye dali tenesi afuta ngiza ntusi akina ligi nya peso asinduru na nzemba sambala na peko chi fango zo tibeta la we awa pef kasoki na bagiti avakati cité concorde carmel betimango na cité de la lune na ti commune tibimbosi angbala ko shitbo tole cha kota zo tieni arka titene ala kasala teneti waso si akine na mbagiti vakachala kape pala hunda chitene akira muna ala wachi dada tamblango cha zonga na kumba alimu chitene agakpale na acha lango soe kigla na mbagiti nando boso ya yo kilometre bale okuna berberati na ligeti karno yeso kina kunana kibubango chile genitu si adu aondo ni nangwe chingu nza pasu akira agangangu na mango fini mkonzi bata ti nando bo ujini bubu ya zenge tonga na asara meni kusala iyo pepe ya chile geni alimu chitene afa use na sango cha wango ronde moti gere ake laso si yande mondal chi use lango chi kan ti awali ti ingu soe kida akitambula na mbake ti Maroc na mbonga omene ti la kui Egypte ake ti na Malawi si na mbonga gumba ya Niger ake ti mina zombi andu wa sango ti be komite nyamu za weki watana na mbonga akonda cha kota sango ndike luka

ala wara zo sa on si kiringo nana wara taxi a peso la ke mwala ay fando tu on nando tu mo rango andwa pate aba milango a pk 13 bon moté go ezamo me fatoso ale diu mi na ototo ati tugugunye.

0: matanga ti dungo ndali ti lango akoti nze ti kukuru
1: Lise, yobima.
0: E tonda ti matanga ti dungo tongaso ndali ti mama ni sœuri ti lo yeke bisa olo Ines babâ ni ayeke boso kombo Hermon aita ti lo tongana boso kombo Devi Enis Berenice Mijora omba ti ala yeke Magali Obian Nervin Stella Fadila Roberta ala kuâ abungbi be oko yanga oko ti munzoni matanga ti dungo na Alexia boso kombo lo warango akuando ti ngu ti lo za nzapa abenisa lo Alexia boso kombo nyongo dede nguni ana ngbunga ota ti peko ti bekombi te na mbege ti vaka ti mbembe use matanga ti dungo ndali ti asewa goro Iba Max Akida, Larissa, Fania, Saada, Amin, Jamal, Justin, Bilal. Ala kwa na kina vakati sika ota, na tigwa vaka, akina vakati isa ota la sika wa. Vakati isa ota, na tigwa vaka osho, tigwa tati bongi na ngena be. Ti muzoni matanga ti dungo na goro, maiva. Solo la rangwa kwa ndo tungu tilo Zoni matanga ti dungo Yango te dengu na ngonga ota peko be komiti
1: Simte kone
0: Toujou mbeya
1: Simte kone
0: Kamwa niye Matanga ti dungo ndo le ta sewa kometani Asewa wazunama Ala kwete wasu babana ke

0: Awa be Afrika, tongombe la so akindali tchala. Sarangoli soroti kubuna ngangu, abazukwe, atamoke koli, wali, wala molenge, sarangoli soroti kubuna ngangu, alimti sinazukwe. Ndanila, akenzoni, chigwe nando kusala tongolo, chivara mungo maboko singi singe, konjonu kwe si lango ota alimbi, tikanga lege na kobela tisionga ozo. Ata anze ha on wala sarangu, mungo maboko sesenge angbala kwen dali tchala. Ando kusala tchie akisara kwa lako lakwe na binala na danga communautaire na ndosu akidwa molingida. Na yati gba vaka use na vaka yapele osyo na lege ti bakongo lena lena dalimbeti Nigeria. Ndo kusala tongolo asara kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga mbasaba na ndambo tisi na munga osyo na ndambo tipeko ti bekombite. Ngana laposo titondani na munga mbasaba na ndambo tisi na bekombite na ndambo. Ngana langoso kusala keda pepe. Ala lingi tipika singa. Nando chin zoroko 40-49 tiwara a mungo wango nando kusala tongolo mungo maboko na ala sosi asara lisoro chukubu na ala nangangu ake senge nga afapeko chili tizo pepe yeke ge chumu maboko na ala
1: Wabe Afrika tiwalinga na tikoli, kobela tikolera aiki mundo na yakodro tie.
2: Kolera aiki minisoni kobela so aiki gana legeti sasaranga na legeti dingo. Tonga na tiratimo iyo pepe na atikite ngui mo eki kui. Aiki mu kobela tikolera na legeti mbeni zoso aiki na kobela ni, na legeti azende tilo, na legeti akumba solo bu, wara asioningu na akobe so aiki na legeti pepe.
1: Tibata teretala, tibata siwatala wala tibata ndosu ala ikida, ala sukula mamboko tala lakwe na nzoningu na savon, wala nambu uchiwa kuzo mtitene ala tokobe kuzo mtitene ala teye kuzo mtitene ala mukobe na molenge wala napekoti sosi ala gunada chizende ala yongi nzoningu wala nguso si atuku yorona yani ala koro lakwe pekocha kobe tala kuzo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni ala gungina ando chizende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni ala bi azende ta molenge na ndo chibingo zende na ala bata mamboko tala nzoni tungana sasa asara ala ala gu iyo na danganganso aikinduko
2: Dali tik pale kuti seni ipika singa singe singe na nzoko so aiki duzu duzu.
1: Kobela tikolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo bela tindu kwa ibenegu ya sabate nti seni, ngana zo so aiki muma boko na lu.
3: Radio Ndikiluka, aiki awa gusinga bali osio na ndoni, ne atakita kwa boti bi afuka.
4: Bombari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
5: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.

0: Grâce.
1: Na pokoti uluze sala jusqu'à la soa gangape banga benisi dans antuana.
0: Na mango mervin silingako soit que présent cha jeunesse beka le faso wachi data soit que apesi amungu mingi asasi duchingo cha zun na cha vakani fadi aike ngangu.
2: Na pokoti son de keluka ga le waga jeunesse na manifestation soit la manifester jusqu'à présentement là il y a nga même solution pe. Ni là imba aussi ginati tanisu et là quoi jeune beta la ngazi tenala londo la manifester.
0: Na mango a jeunesse chia cha vakaso a façon na pikochi sangso da fonon de kulka avungani meni bumbi ya chimfa de ala na kota ndo kwa inda chi enyaka na pekoni enyaka fanala so na chi yinga use fadini kiki na wachi dada na ala iba jindo so a sana pengbi asinango so si ikida nana bege a wabe afuka so alangu na cha fakani afaso na binga azwa kituku ndongo na ile chamba chala nangangu chitene amu aye na ambuko chala
3: meni sangu na ekiti so atati sungu za papika mingi aike gingereti akubetika sasi agwe na nduzu mingi na ndoti agara na bata Bongi, kubetika sa tonga na epinar, ngundianga na ambeni ndende, si ndembe sungere tala guna nduzu mingi ya ontiko zoni, yeso sisi aga na kwali na ndoti, ako foroti, awa be Afrika tila ako oko. Belize, Serima linga na Diana, Tatiana Gole, agwina ya tamina garati batati bongi, ema peko chukusala tala.
4: Na yachi bacha garati bongi warango kubetika sa ekingangu kiketa kubetika sa so ekinandocha table ni gerenya akinanduzu Philomène Kwale solo gati vo kubetika sa leke de materati lo teneti gereni so amana uzu
5: kule maso bongi ni agambeni yende komeshi kobe agashe yena ngangu chi deja iza kacha aliso zakabula yime moye chi alimi akapasiri si akobe chodi garani alimi ana
4: Brigitte de Manengo mama tisewa longa kwe leke de materati lo teneti gereti kubetika sa so amana uzu nalo unda nazo tikango kubetika sani tikiri na ngere ni na gbeni
5: tite ala kana yi na balako ala kana yi na sonfo budu mama ngunza kwe ngere na ashera kojo ala kaka kubetika sani na ina pato kufwa ekola kanga we amne gya djuna sese me ala te mingi azuti yaka ala jimina ni ngere ni
4: amonjin bela oko akotela soke kaka kubetika sana marche ti bimbo loke fa apale soke na gbeti mango ti ngere ti kubetika sana nduzu so
6: na marche ni sebo ni kada so tomate ni kwa ngere ni amote bengo ti tomate na ite begi kete yana suru asa ke tomate na ite tomate ni son omene 500 ajuko yi veke gi omene son fo igaza u se de 8 na 200 epina kwa buba buba ngo akana gi kete goni balako de voka balako balako igaka yo ta 200 gi balako le wat gang so me yesu ko ikaso nginja ni ko esige mema
4: kugbetika sa so gbacha se wana ko do seti bi afrika ke teni mingi warango ni aganga ngu tene tingere ni so akemana nduzu la ko la kwe na asaka si akakpa le tene ti asewa da fona onde ke luka pika singa na waenda so bana onde tene ti dengo buze na loye da pepe ti kire na tene na ala fanga so tene ti mango na nduzu ti ngere ti kugbetika sa so agube cha la mingi
3: nga sambu ti kodo wande kina mbagi ti tsatsi gingo be kina tikete kodo ti inedi so se kina mbagi ti mbanga ti kodo ni na pikoti akwale so si anyama ti chakala ike sarani na tere ti azo na yenga so londo ti on na ya tikete kodo ti guru bumbi so ike na gbeti le tapepe ni metumba a gibe ti lo mingi si lo unda na akota zo ti kodo ti tene asara ko si azana na si se meni tonga ti su ndo ti maboko ti azo tene ti so lo balo tene ike kobela ti gbogbo linda se kina tere ti anyama so sangu ti awangu ti unzi na asangu su angbala ko ti gwe laso tonga so lango use ti gango gbugungo kangu ti wenti azo voko ti awali ni na mbage ti Maroc na ndembe so aike ndembo se ke zawa na popo ti Egypte nga na Malawi si na ngbonga gumba ya Nigeria ke luti le na le na Zambie biri tonga so Afrika ti mbongo nga na Cote d'Ivoire luti koli na koli ngu use mbage na mbage kanda ka Burkina Faso alondo ti kinda ti lo Tanzanie ngu use si lo mbana ngu oko Hamuzi tonga so wako ta sango nipo na yanga ti kodro e kiri singila na ala kusu siya chuchu poti mani e nale ke koka pagi na ngunga miyo mbindali siya sango nipo na yanga ti mundu fonzi.
7: Singila mingi na ala sabi na larisa na ilo singila na kasi banga na ndoti abakunga eke utere ko jontene e chimi tere na amando yangi nji na gina chilo osu na ti kwa singa patara social uti mingi na ndoti pali chingu ti wati dada.
8: Ala iki gibecha la nando timbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
9: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafona nonde ke luka. Awa go singa ti e, ayeke da ti banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
8: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda terre Facebook Radio Ndekeluka - Fondation Hirondelle.
9: ala zia a anda ala pepe. Ikwe oko, itiribira na teneti asyona sangu.
8: Stop Atene, mbeni pialo si dafono nonde ke luka, mamoko na Union Européenne, nga na coopération suisse.

0: Mbaye ndalitia zokwe wala tere ndalitia zokwe kwa singa ti dafonono ndekeluka na lego ti wambaye tiala jerve la koso e kiri tingi tere laso ti ma mbeni fini mbaye aita ala le kere tere tiala ala zime tiala mbri mbri ala zibe tiala ti ma toli tia kotaha yesu wa bagigi na ngoisu tongo nani aike da pepe si kongo ndani aike du andeda pepe laso fade eke ma mbae ti wali su atomba bamara ambini angangu wali aike da lani ngoi tia kotakati ndana ngoisu angangu wali aike mingi na yati kodorotie mbae su aike ti yapu beja wali tipika sako relita la ti faso mama ma wali yake ngangu mingi na yati sewa ala laki tere tala we
1: mbaye
2: ye
1: mbaye
2: ye
1: lisoroe
2: ye
1: lisoroe
2: ye
0: tunga na sumi tele ake mbaye timbili wali su lutumba pamara yini ya situnga na nye aike nangu inika na yati mbini kodro mpeni bamara mbamu tele bumbu linda la atina likilu la kwe tunga na la aiti linda we lo sigi na yati kodro tunga na lo sigi na yati kodro so ye kwe soluwara loko tetengo loko fani fango ataki zo ataki nyama loko fani fango asasi la aiti linda kitonga so azo kwe na linda na akanga yanga da na ndutala kilango ata ambini zo so gilo gatonga so loko mwana yati kodro nimbi tonga na la aiti sigi yawe silo kukiri asasi azo ni kwe gina mbetu azo alinda dawe ala kisigi mbini pepe fatisto na yati ya daka azo asa angwe nda amula kangu si ala kisara inona yani yiso agwe yenga lango balako angwa chibwe pali chiba maraso alimbi pepe siriri atia azo chikodroni nambi nila tonga so tonga la la iti linda azo kwa linda dawa ala kanga yangata alango mbindu mbindu wa vuko mbamu tenu wala mbunga balako ti bi tonga so mbeni mlenge na yati danika mbunga mbunga mozingo babatimo mateni babao yati nyaso mingi mozani na gigi ni gweni baba tula tena mumate ndi bamaraso na gigi katani zwa sigigi sigi ngolo telu sape mwati temgozama na gigi mtani mumu kanguso mbe wambeli tawati mama di moso mungu msa zindina na yani tonga nandoa awe imu itukwa mama tula tena wataka na yati duti ngotia kutakati mbi alimbi pepe tisara zinde na yati yesu si akete kwa veda baba na tena mikaso ikisato na bamaraso kakana gigi zo mama na tene miki sigi na mlingi so mieguti zaru titene losa zende kuri tula tene wali simi ba mara solo kunjona ba tena o zambika mu mbini keke walu bonga inga tuwa tusu titene ala bana ndumi zianga dalu tene mingi sigi mkonsa zende lo na mlingi so sigi ala ngoro na peko tida liso mlingi so aduti lulalo luti na mbeki mlingi ni mlenge a duti angwati saa zindi angwati saa zindi tonso bamara bawa soka bamara londo wali so ati bagi tonso bamara mu mlingi so bamara iti ona mlingi tonso moti basule wali nukwa bugambati bamara so lo bugambati bamara ke sanga nguzi tenyo uweli a du sisi kumoto bamara tilka mambalo zi mlingi so lo bina sisi lo mbalo sara tanga jenga ngutu lo kolo moto tere silo na yati mamboko tu wali so bambara so na yati bongo tu lo tenu wala akoli barako la si amuni ti gili giti pani so lo debe ni tanga ti deku ma tozo ali lo kwe lo linda ngunda wali so atzam lenge so lo sara zindi kwe aundi ala kiri nanda ala kwa lango koli tu la tenu mba teru ona mlingi zo fadi kai ki sato wa ina nehe kanila ndi tumbalo osa nandu mbulu mbulu sa mlingi ya osa ana la mungu indua a ndo akumbi mwe ndo la linda azwa ducha mbando su bamara agape ati samara ni agape ala linda dala ndadi languse langota bamara so akwe kodoro ni bia ni si siriri atiri na yate kodoro ni la bini matuta kutaka tene gimbi tulake saka yisi ambeni ye iti luti na leni pepe tonga na hini atake gangu tono simo muja ngala sumo telimike luti na yeso tonga na suma mati mlingisa tene na yati luti mocha kutaka tini ake sanga sende na yati tawa wala seme kitongo na kobe wala kangu pepe nike sigi na mlinge tini lu sigi na mlinge na ngoiso bamaraga lu sato lu mungangu tu wali kwenu buda mati bamara bamara gili kiti oba mbito wa bulu lubate na malako libalako na ukula bulu silo balo zi yangati lu yamba mwole ngeso ati lu saratanga chinga mguchi lulu zi gambati lu lati mwamboko tu wali so silo o biani ndali tinga mguchi wali so siriri akiri na yati kodron nila haita ambeni yake daso alimbi ezambito si limbi ti luti na bele cha mina kpani so ake gana yati gigiti yeti tene ekaini si gigiti ye adoti mchuni
1: mbaye
2: yes
1: mbaye
2: yes
1: lisoroi
2: yes
1: lisoroi
2: yes
0: so mbaye chakutaha so matu chakutaha so afanai tapande ti yapungobe ti jengo mbitu titene ikai akwali sukwe alimbiti gana ye na yati geniti ye ala mazoni fade eke waratere na yenga tipeko tima mbeni finimbaye.

poco chato cachala usene capani tonso yo toso tangaza toka amba betile chigi tonso sizia gati singa chiande toso toka so betile chigi ya ke biri na mbongo tati piko tibi kumbidi na iriti meni baba sosi lo kilangu balembasamba landoni oko so wala 60 balembasamba landoni oko so iriti lo ke François Sidou atene balo sa minda utile gi biri tonso na bana dawanti paroisse Notre-Dame ti Fatima la sina peko na mulo toso guna bagi ti opetati MSF na pekoni si luara kwa na gibiri la na bonga bala kwa ndono oko ti bi na pinzini baloku na ndono miombe tonso si ti ndemeso ade a yinganga si wati lu pepe atene iretu lo ki François Sidou si atene ti ndemeso wanga bi telefone na ter ti lu pepe si amu kwa ni tonso a gunane azana bagi ti opita communautaire ti bongi sei taso kwa yinganga si waso ala pika singa tongaso na molongo so egoti frande na la ifanala ki 75 53 80 05 75 53 80 05 atene aki lo sar ndauni bongo otati piko tu bi kombite iretu aki François Sidou si na pokon lo wara kwa me to kaso betile ti aga na iretu en soti kundu la association ti a sonduri irina ki ACRBB wala ti a cadre ti ressortissant ti baningi bangoro ton soti bagetin de la si la ki na vunu na beto soti kan bi vundu na se waso teneti kwa ti oko ta la fombata so iritu ki remo loki mer tikete ngwilani ti komiti ngbolo pata ton so te balo wala ni kwa to so na ngu balu sanono mena ti ndeti lengwa ngu saku se balu sanono mena to so na bagiti hopital ti prefectoral ti ndele ton so se la kan bi vundu na ase wati losi ai tatin zo na beko so sa wande to kaso la wala ma to kaso kan pusu na meta so si to kana ki tala to kana beti le ti na iritia se wato so mbada ase wa danjo ase wato so bia ke na vundu na beti bina meta se wa songo teti oko tala ton so so si lo wa kwa tingango ire ti la ke ndajo delfin ade bale wa kwa na lango balu sa ndono ngombe ati nde so si nde ti lengwa so si ando ti onto so na banga o ta ti piko ti be kombe ti na ndambo to so place kwa ni a ke na nga da ti ya si wani na embri pina nga da ti bakara fosten da mbada so si ake na bagi ti ndo na bagi ti chateau si mokonzi bale tan so lena lena chateau ti mokonzi bale si kapati singwa kwa ni ake du tiande tonga so ake singande kwa na biko kwa lango tati nje ti kuku so se ke dana ti tena mounto so aguluni na ferme ta si wana bagi ti lunga sakia sakai ton so lunga sakai aunda na ita tiyo zunebe kusu sa matuka na pusu na meta so si tukana ki tala toka na ireti ase wato so so mundo ase wa maki ase watoso wambia ase wapeka ala ki ase waninga usi na bagi ti vaka wala mbimbi na bagi ti boya litonso na legi ti mbaikila ala ki na vundu abeti binameti ase wasongo teti kwata kwata so si retu ake Yves Paulin wa moko zonyon ate balo kuina na biko use lango balu sa nongo mbia ti ndia ti lengo angu saku se balu sa nono mene tonga so si plasi kwa na kina ngata ta se wani wala wakwani na peko ti ekole prefectoral ti bimbo tonso si kapati singwa kwa ke du ande la wakengo bina ki du chande na biko ako lango tati nje so si ikida sa ke mwande kwa nta sikena na biko use lango ushoti nje ti kukurungu sa kusebelu sa nono mene tonso na bagi ti kete kwa droti buyali aunda na itati nzono beko susi ama toka na pusu ameta so si toka na kechala toka na ireti kwe giti vundula na ireti toka so wala agana ireti na ireti ya pakara bini bia so batenti paka bini bia so batenti bini tena ya pakara wala biati bini bia so batenti nguti wati dada nga usina la so sa kina ndo kwa tala ka ti bagi ti nguti wati dada wala inerka toso ala kina vundu abeti bina metia se wa songwa kwa tala teti kwa ti ok kwa tala fombata so ire tu la ki zoko Christian atene ba lo ke chauffeur na bagi ti ndo kwa tala nka toso lo wakwa na biko se lango balu sa ndo miyombe tinja so si tinja ti lengwa ngusa kuse balu sa ndo o mene tonga sosi ala kan be vundu na ase wati lo simini toka ke onde to soti fa lango ti sigi ngo na kwane a onda ni tati nzono beko sosi ama toka na posa meta sosi toka na kita toka ti vundu la kuna ireti ase wato so weba
Wesabo, tongana Wesabo Etienne, nabagiti Berbera tio, bin nabagiti bongi tongaso Fernand, nabagiti batati bongi, ak envundwa beti binametia se wasungo teti kwati akotela so, eritua ki chanselvi, Wesabo, na ereti so sa inga na ereti chance atebalo wa kona biko ko lango balu sando mi basamba tin jete len ko ngusa ko se balu sando no mene to samba ki to pita communauté adata ti bongi se kapati wala place ko na ke tin de meso bagi ti pete vo na yanga da ti so sa ki na yanga da ti ya ya ti lo ti ko li so ire ti la ki fer non we sambo tongaso na ruti dans un pas saint benoît tongaso mene kapati singo ko na ke du tande lawa Mbeti toka ke onde toso ti fa lango ti singi mwa kwa nela so inga noni pepe ala pika singa na 75-31-07-32 kana 72-14-82-15-11 Mbeti toka ti vundunu o singa ki na beti leti na ireti ase watoso moko yoko na mbilmi na bageti ndwa ala na bageti kwa Angola Amin na batati bongi toso ake la vundu abeti pina meti ase watosongo teti kwa ti wako taso ireti lwa ki moko yoko lina Maït, ton secours n'a pas le coup na baguette hôpital général batati bongi gina lango balota tinge tille nguangusa kuse balusa nono menen bonga au menetin d'appeler la ton assombe tout casso banga se waming a tenka participe au coin la wata même tout cas on de ton son d'où d'affront on de kilo katifa lango tissi mon enquani tout canard de tille tina irrita se watita asewa ton anatita sombo ton asso ala kina vundu abeti binametia se wasungo teti kwati oko tala mamata so si lo wakwa yake yapakara sombo na ireti dungolo mamili bama Ameli Bama Tongaso Agat Atebalo Wakwana Batati Bongi na Biko Sholango Balotati Njeti Lungangu Saku Sebalu Sanono Mene Toson Bunga Omene Ti Laku Wala 18h Toson Kapati Singu Wakwana Ke Dutuande Lawa Ke Dutuande na Biko Otalango Koti Njeti Kuku Rungu Saku Sebalu Sanono Mene Toson Na Bageti Bogomo Sosia kina bageti bokangala wala si aunda ni tatinzo ni beko susa matuka su apusu na meta asosi tokani eke tsala tokala kuna betile ti mulo otoso kina ireti ase watoso malik wala amulengina ke bani mingi amulengi tonso ubara akina vunda beti bina meta se wasungo tetu kwati okotala tonga soso si lo wapa kwa ala fani gipepe Iritiluna kitikodo atebalo wa patoso irina ki asu le maka. Lwa akwa nabi kwa lango balusi anoyi miyombeti njeti lengwa sosi andoti wala 28 juye 2026 nadbatati bongi na nbonga oko tinda pilele la sasi lwa akwa na pokoti mendo kobela sika pasi mgo akwa na kiduchande gitonso na lango use wala. Lango use tinje ti kukuru sose ke dana na yanga data siwani tonga so wala dimanche la inga kekere ke la lango use tinje ti kukuru sose ekida na yanga data siwani na mbini la bageti ndo na bageti bandadbi ake tonsole na lena bageti Basti minuska na bageti ukatek se la sa ke kengo bina ke duchande gina la inga nso kekereke na mbunga miambiti la kui 20h tonso na ke sigande akwa nabiku wako lango tati njati kukoso seke dat sa ke mwande ntene ya gulu na fermeti ase wan so sa ke na bageti pika karon legiti damara auta aunda na ite ati nzo nyebeko so sa matukani apusu na meti asosi tukana kichala tukala kuna beti leti so sa ke na iritindwa Sosi agana ireti wenye ndati centre hospitalier universitaire communautaire a unda tonga sona pakara neka male viane lo lango na bageti kombato la tene balogo tonga solo zamini kwa na ti yaya ti lo soa ki neka male Mbiri na lango bala kora ndoni mbasamba wa 17 juye na morgue ni katonga so si mbi jusqu'à lasso lo guka tene lo batenti tene lo mu kwati yayati lo ni pepesi wa indani a unda na pakaran ne kamale vianet ti tene so sa kabage ti kombato te lo sar iosi lo mu kwati yayati lo se abatenti tene a lo ni tonso a unda na itati nzoni be ko so sa matuka so pusu na mesa so si tokana ki tsala tokala ko na betile ti so agana iritia ase wakada ase watoso ndekono ala kina vundua beti binameti ase wasongo teti kwa cha kocha babacha yaya chamini su iritilu akibweti nzapa mbire bweti nzapa
ton aso kada placide ate bolo wa kwa ton so na bikwa ukulango balota ndono encore tinje ti lengwa so se ando ti on andunga o sho ti piko ti be komite ba ti hôpital communautaire na data ti bongi ta si kwa na ki na yanga data si wana ba ti cité Jean 23 na so sa 150 mètres ti dans apostolique apostolique Jean Delier ton so na ba ti cité Jean 23 c'est même to ka ki on de ton so ti tenen afa lango ti sigingo na kwani to ka na be ti le ti na eriti asi wa to so yom kama ala ki na vundu abe ti bina meti asi wa songo te ti kuâ ti akota anga mbi ti ambeni so iri ti lo ayeke ilian yo kama so lo wa kuâ tonganso na lango baleota ti nde ti lengo so si ando ti wana pokoa ti mbeni ndugokobela si kapa ti singo kwani ayeke mbeni toka yeke wande tonganso andu dafano na ndeke luka ti fa lango ti sigingo na kwani mû leur tonganso na pokoa ti ngbonga toka ti kuâ lakue na iri ti asi wa tonganso gundu asi wa kemba ala yeke na vundu abe ti bina meti asi wa songo te ti kuâ ti oko ti aso kuâ ti ngangu so iri ti lo ayeke zo ayeke yapakara gundu kemba na iri ti dungo lo yapu lila ursula prudence michel iri ti lo akola ursula prudence michel yapu lila ate ba lo wa kuâ tonganso na lango baleu si andoni omene ti nde ti lengoa na ngbonga ba lakue andoni oko ti bila 22h si kapa ti singo akuani ala fa nigi pepe tonganso atene mbeni toka yeke wande tonganso ti fa lango ti sigingo akuani ahunda ni ti ti nzoni beko so si amatuka ni apusu na mi ti aso si tuka na yeke ti ala toka na iri ti asewa tonganso ga ibuna asewa tonganso kadi ala yeke lo vundu abe ti bina mi ti asewa songo te ti kuâ ti oko ti aso iri ti lo ayeke olivier moïse ga ibuna donc ancien contrôleur ti impôt tonganso me logo na wungo tere ate ba lo wa kuâ tonganso na lango baleu si ando miombi ti nde ti lengo so si ando ti wangu saku se baleu si andoni omene na data ti bongi na pokoa ti mbeni ndugokobela si place ti kuâ ni ayeke na bage ti ndoa na bage ti vaka ti damala sans logement tonganso le na le na bage ti école étage ala fa ge tonganso la tonganso si kapa ti singo akuani wala yeke sigi ande akuani na biko use lango osio ti nde ti kukuru so si yeke da na nga da ti asewa ni si asewa ni ahunda nga na aita ti abi tënë ni na mê ti asewa so si ayeke na bage ti batanga fu asewa ni na bage ti ndoa asewa ti ala tonganso si agbu genge ti aita ti nzoni beko so si amatuka ni apusu na mê ti ala so si toka ni ayeke ti ala ngbonga si ngbonga miambi na pinzini baleu si aye na ndoni ota tanga ti toka ayeke na iri ti asewa tonganso saba zalo asewa tonganso tongana Jean Firmin ala yeke na vundu na be ti bina mê ti asewa songo te ti kuâ ti oko ti ala babâ ti ambeni yaya ti ambeni so si iri ti lo ayeke samba zalo be barthélemy barthélemy samba zalo ate ba lo wa kuâ tonganso na gi laso la laposo lango oko ti nde ti kukuru so si yeke da na ngbonga oku ti ndapele na pinzeni ba lakue a 5-10 minutes tonganso na bage ti hôpital domicien ti data ti bongi si atene ahunda na ita ti nzoni beko so si amatuka ni apusu na mê ti asewa so si ayeke na data ti bongi na bage ti ndoa na bage ti mbaiki na bage ti belu tonganso angana asewa so si ayeke na data ti bongi singila na azo kue toka ahunzi awaye ngbonga si ngbonga miambi na pinzeni baleu si aye na ndöni osio na ndö dafano ndeke luka e kangbe vundu na so kue si ayeke na ti vundu nga e kangbe nga ngia usi na so kue si ayeke na ti ngia toka tongaso ahunzi awo e bemendo e baso e baso e bemendo e te toka tene ni hunzi awo aita o tongaso ala bi le ti ala mingi na ndö ti amû lenge ti ala tongaso ba e wara mbeni toka fade ge tonganso tënë ti grisango ti mû lenge nga amû e ngia grisa mingi e kangbe vundu na so kue si ayeke na ti vundu nga e kangbe nga ngia na so kue si ayeke na ti ngia radio ndeke luka adu fade apeko

0: Nabaki ti bombari me da barao.
1: Bara mingi te koma tire.
0: Bombari ka toa.
1: Bombara ki 100% da sende le ki pasket ne hadi ni tinga ngwa pasabi.
0: Ala sata yenka.
1: Baina pa sende ra opitare jina ti bombari.
0: Ah bon. Jonu kusa na ala kana bombari o.
1: Ngina mingi te kole ti tin bandanga ngai akawa kokoko.
0: Le tsala nganga na ndo tsa passion so akasa uzi.
1: Nganga ngana ndo tsa passion so mikena la do.
0: Njoni la poso na zwati la kwiso.
1: Ay, kaya ko para akulaborator kama na Ezekiel daw siya nalisar ko gi. At pinda papati Jerwe siya ko inalisar ko. Na putot ni Jerwe siya ko inalisar ko. Na Zapatoro Joseph siya nalisar ko isar ko. Para ili so nalisar ko isar ko halbon. Para uji kerti mangi kama na Jerwe. Para ajo tu auji kerta mambina ndeke luka zo tongana papa nono e abodouin ashiribe a tous de sto a mambina biso na radio ndeke luka ta ha anken de kwa prera tu ja mambina radio ndeke luka barara toko martini
0: singila mingi ala tanga tizo laso bon ika nganga tisi ngane geluti bando nga yeke yeke merci o ngando
2: ngando e

njoni mango da fonono ndiki luka na wabi Afrika laso kwa singa chia luchi na ndoti ndo kwa enam enama ke oko chakuta ndo kwa susi ya kina kondro chibi Afrika chia kifaye na laso wa kegawa kusala chilita yeke inga tambela ngochi ndo kwa ti enam na yachi kwa singa so na pika ngo patra ti Bolivis Masamai na Bernard Ponga baso kekuta waenda chulu ya chulu se kapati kwa singa nike kire na ndoti kuta gwingo lingo ti a magistrati bi Afrika swa bagina lango bala kona ndoni usho tije tije su yeke dam yeke gwela kwe na ti otaka pati kwa singa ti etimu zina ndo tene ti formation ti a magistrati swa kenduru tene ti nga koko.

0: hatongana chiso ifana yati kwa singa so ikiri nandoti ndo kwa ti enam ti inga tene nandoti kusala solo iki sala tenti enam so yake na bongi likodo ti biafrika yake kota ndo kwa mingi so yake faina la so yake gawa kusala ti leta yake mapika ngo patarati Bolivie sema samba na Bernard Kongaba so yake kuta waenda chulo
1: pakara Bernard Kongaba Ibarala.
2: Iko Ibarala.
1: Alchifa tetela na wa mngoi.
2: Ili timbi ya ke punga pa Bernard mbi ke kuta wainda ti kuta dambe tisu wa lofa ye nando kwa ti manangwe na nando kwa ti leta azo ti kwa ti leta ala soa kasa kwa na iti privé na société civile bila mbi ke bando nando ni
1: kuta wainda laso kuta geti kusala ti ndokwa ti enam akeni.
2: Ah, kuta ndokwa ti lenam ake ti fangui tongana leta alaka kuta ndokwa ti kodo ti ye so si aye ti wara amlenge ti kodo so akpengba na lege ti kuâ ake tokua ala ge ala sara mandako ala li ge ti tene ala manda agere ti kusala si tongana ala wizi ala kiri na ndokua so atokua ala da alimbi ti ga nzoi na awa kuâ ti leta.
1: Kuta wenda tongana e si ndokua ti enam ayeke soro acandidat ala so si aye tene ala ga manda ye ge na ti ndokua ti leta so
2: sorongo azo ge akapani ayeke mingi kozo kapani ayeke so si oku gbembe ti so ahunda na mo wala ayeke diplôme tongana ti so mu nzoi atene e yeke gi ti ba wara mo wara diplôme ti mo nini na lege ni wala mo wara na lege ni ape yeke sara tongana nye yeke tokua mbeti ni na ndo so si mo wara ni da ti tene ala ba gere ni tongana ayeke na ta lege ni ala yeke za mbeti na ndo ni akiri na yege yeke mu mo useni tongana mandako ni ayeke ga hinga na kodro ti ye ambeni azo aga yeke sara mandako na poko ti ambatara ahanga mbeti mo aga ngba ti lo hinga ye kete lo mo lo ga ga lo yeke sara mandako na poko ti mo mo ga ti ga mo yeke ga na mbeti so afa tene so ayeke mo so atene pièce d'identité kozo si mo li na da ti tene mo sara amandako ota kapa ti tene e soro na azo ni nzoni ayeke so si tongana ala su mandako ni awe ti tene ala so ayeke bando na ndö ni ti hinga wala mbeti ni ayeke na lege ni wala acorrecteur ayeke zi iri ti mo atene copi anonyme ayeke zi iri ti mo ayeke hinga nga zo so si kugbembe ti lo ayeke gbe ti le ti mo ape mo yeke sara ni ahunzi amû na mbeni zo ti tene lo kiri lo bile da ti fani useni ndo so si tongana note so amû na mo ndi ela si ayeke ba wara mo limbi ti tene mo wara mandako ni wara mo limbi ye ti tene mo wara mandako ni ambe na poko ni kue tongana afa poko ni polele na gigi si iri ti mo asigi kanda mo so bendawa
1: ti tene mo ga mo manda ye na mbage ti ndokua ti enam ayeke nzoni mo wara makanda ti nyege
2: tënë ti makanda ayeke lo so ye ti ga wafangu nganga makanda ti lo ayeke nde lo so lo ye ti ga mbeni wako so ayeke na tene ti lo airi ni atene greffier makanda ti lo ayeke nde ala so si amû ngangunda ala ti tene ala bata aita ti ye so si ala sara mbeni kete kpale si ayeke na da ti kanga wala pénitentiaire makanda ti ala nga ayeke nde makanda ni mo yeke ba ni ague alimbi ye na agere ti kuâ so mo ye ti tene mo sara ni si mo ga ti sara mandako ti tene mo sara kusala ni makanda ni ayeke gonga gi na ni
1: kuta wenda ngbengbe kuâ so si ndokua ti enam ayeke sara ge so aba tene na ndö ti nye
2: aba tene na ndö ti mingi gere ti kuâ so si wala mbeti so si ndokua ti enam ayeke fa ni aba na ndö ti aye mingi ala so si ayeke na mbage ti impôt ala yeke ga ge ala so ayeke sara kuâ na mbage ti douane ala yeke ga ge ala so ayeke sara kuâ na mbage ti bango tënë na popo ti kodro ti ye na akodro wande diplomatie ala yeke ga ge ala so ayeke bando na ndö ti mu nzoi atene administration générale ala yeke ga ge amara ti akapa ti mandango aye ni so la si enam ayeke bando na ndö ni ti lo yeke fa na ala so si aye ti tene asara kuâ na ndö ti leta
1: kuta wenda mbeni wara manango mbeti so si amanda ye si lo ye ti ma na wuzu ahingango ye ti lo lo lingbi tene lo ga gi tongana so na ya ti ndokua ti enam ade ba ni ye ti manda ye lo inscrit tere ti lo bilo tanda ti akapa ti mandango aye ni wara ye ni ayeke tongana ye
2: tongana mo yeke sara kuâ tongana ti so mo ga mo yeke na mbi apoko ti tënë mo yeke zo so mo yeke sara kuâ awe mo ba so ambeni ya ti amo mo ye ti tene mo za mbeni kete ye ngangu ye na ndö ti so mo yeke na ni mo ga mo yeke so mandako lango mene ti nze so ayeke da so ahon anzo ti ndokua ti leta gbangbo ota na ndö ni ala ga ge ala za ambeti ti ala so atene candidature aba ni tongana alimbi lani ala ga ala sara mandako asara mandako aba poko ti mbeti so ala leke ambeni na popo ni mingi ni awara ambeni nga awara ape na poko ni gi so alimbi ape ti sungo ni alimbi ape mo so mo wara so atene admissibilité mo yeke ga na gbe ti ambeni akoli use wala ota titene ala kunda na mambena poko titene mokiri tena ala ala magbeti gotima wala mwetetene njoni wala mwetetene njoni ampe wala mwenge edi wala mwenge njoni ampe wabana kote tie tonga nambeli za eti unda kwa na kunda na natilogana CV ha CV sumo bazo aka kota kubeti vena kenaini mingi beli za teneni misara angle lako misara angle na kikitropa ateni nisa ngozana ini kama kwa inga tuwane titri muinga ni zalo galo jushina na dawatimo muunda luna yanga tena mdinepa ndosala mwa kinga mtene tatene luinga ini simu mulo titene lo galo manda yesu ikisara gesi ala kiligie na yeti ala nguswaga ala suwa wala fadi ala kigati tene ama nabi titene warambini kete nandu inga mundu tala
1: kuta wainda tona isi ala kileke gerati ama nangoye na ligeti ako ufti teori ngana ati ko ufti pratik niye na susi ala susi gagi ala kemandaye niso
2: kodeti manangoye na kota dambetisu na tali gini fadi ake titene atinti perpera pa ake tali gini titene tona zuna aga tatene ake fa kode lege wala si ala kemandane na ye me ake njo ni akiteni ti yakala mukufanala ngapo kitigitene na yanga tumotene yakaka deka yaka tonso ah mukuguna lo mukufanalo legi sako bunjenje akubupoka akububanda sa ina tene prati ndoso la si lukinga ini yu me mongbagi yongor kama tena akibika banda tonso ave deka ndu tonso lukinga ni tonga lupeti ngape ndoso gemingi ni ake mandanguini lag fanala so tene pratique a on titene adi ugi tene ni na yanga so si jali biti wara ina ini njone mpe iki fasona lagi
1: laso akuta akpale so si ndo kwati enam atimite silo nani eke so wa
2: pale oba atona na modu ti moga totogina akpale pale akumgutmo jamu mbu kwale tona na yeti bira baba na dunia tie mobimba laso iso ina technologie agonandu mingi ngati so akpale ati na gigi deuxième guerre mondiale ati pale pale na doso azo tonda ti bongo li tala asala si aya gona uzu mingi pale tie akeso eti tene kwa so isala ni tonga za unji kwa gelo sigi kanando kwa so londo da loga mbini ye a bien na eti sango kwa tulo metonga la ya bien pe soit pale na ye la me titene bi fanamo pale wala ikinani na ena mge ikiti ya uzusi pale ape ikazusi ikigiti tene tonga la pale aga ikanga ikinani tonga la mbi tena mo tene je pale moba mbi fasona mokite tonga la na njeti mars 2024 mbigage 7 mars 26 mars mbigage mbibando atene ndeke ati andu ti kota keke lo bando si lo tutumba ti mbeni mbwa delo mibando bituto pepisa tena mpe misale yampe mesi na 2025 ambini ye so iba bili akutona eti pale atonda ti tena ganjoni mbiako ape bi na ala susi inale bitike mofanala moter a ba yi tonso isara tona isara ape yena kugoni njona mpe la kugonjona mpe ya kugonjona mpe
1: kota wainda ungoti ala susi awa makanda namba iti ndo kwati enam si azala nati ndo kusati leta wa nati fonction publique ungoti ala kisa ok
2: gango timbige basimbisa ngusi awe na gango timbige lani mbigambi wala atangati amlingi tie angambi tie so asara kwati magistrature amandambi titiga awa fangbanga ala susi awara lege ti tene du tona grefie ala susi awara lege ti ga tona penitentiaire ngia ti beti a ruso giso ti manangu ita la unji nduka ti leta a warangangu ti tene mwala koko kwe benizo oko suno mbana ki gira dapre ala kwe fa deso ala kisara kwa integre ala toko ala koko kwe na iti aketa kodro ambena mbana bangige soa kumbeni kuta pasa sunga amungangu na limiti tene amungangu na ala society gage titene ala inga su tonga la gam mandaye na ena letak bandu na ndutala lozala sengi sengi tonsopa
1: na pekoto si azan toko ati enam na gbeleti doko ati prenature anyi ti mbrangi si a bion wara changé apeut être si le kwati enam so akiri na gbeti prémature kota wainga
2: kozo ti tembi ga ge le kwati enam akala na gbeti secrétaire général du gouvernement na sumbi ga na ni le kwati na gbeti prémature na bangundu ti mbi pasa so enam akana ni so le kiri na gbeti prémature ati so si le enam akisara kwati lo yamba aluti na pokoti enam na chicote si lo kisara na kwape abunzi
1: kialo cha tenti ngoku ngo balako so ayike gachi tena pingba gachi kusala tindo kwati enam ayike so a
2: pialo so a television akinjoni tena kotando kwaso biati kodro zapazana beti lo tida na kozo gbelegbia so lo kina lo anduti mbatati mbatati lo ala yida tita na zambi na kwaso amunambi akite mbisarasi mbenye abagigi soit un changement.
1: Si tu ne wunji na pikango patati la suto ma milimbela ti tenato. Mbagi ti ya masika ti Afrika susi ala sa anja ti tenen. Ala sa ku sala na ti ndokwa ti leta ya kisoa.
2: Ala mana mbeti. Mi telefone ye mi tenen bi wala pasa. Za to mana mbi pasa. Si tenen bi fambeti na kota dambeti ti universite. Na ti mbeli biri. Mana mbi mbeni ba ti tenen bi. Bi bandu randoni wala mbi korije. Droit administratif. A pati tenen ngote li tumatoko. Manangoye ak d'après. Tene sou bi petit tene na mlingi tie na ngambi tie na eta tie mananguye la siya kisara simo warangangu me mbo manda yampe mbo eti tene mbo bagindo nandu ki mbeni zo tite na pusu pukotimo me mazamu na eti administrasyoni mbo gaiti ngia mbo gaga vreti tumbo mda na leti ambatimo paske ala inga tene mbo inga yampe fala manda ye mbo eti gati tene mbo manda ye na eti administrasyon mbo gaga tonga wakwa na njoni wakwa akudusulu kumungia na beti metre tiko veni tiko mbo manda ye njoni mbo gana mbagi eti administrasyon à côté de soi, ça n'a l'étimo. Fade fade soi la kaba. Mlingisu, dosa konjoni, mlingisu ayenge. Tonganazu agati tete tonzo, zapa kwa yeda, na legitima kizimu kugona lini.
0: Segira mingina la kuta, waenda pakarabena kunga baiki kiri landuchi, kuta kbingo lungo tia maji, sasa tamla lango bala kwa ndono ushuti jeti jesu ikida na mbongi. Na ati lango ukua, juge jeti be Afrika, abemendula yata kusara sora sara si, ala faaye so akiga, ala kisara. Tene nanduni na yangati, Krisurwa, Jordan Badengbe.
3: Ungo cha badengo mwanga, ahongba mwa kotonga susu akina gwata chi bonginga, lundu na kita kodosi ya gati tene akoka pa nati chingo tere tene chilango ukuso na chi mungo tene chiluti zingwa anga chingo tere so bimba sabate nati dingo manga atene tene kojo na ndochi ai susi atamula na ligini na chingusa on na popucha la susi e ke dingo manga arno tubai abazen
4: na chingwa ko ala sara kusala so la ko ibana kodoso pepe la so dingo manga la ko la sara kwa nganguni ake ang manga ki sa ke dingo mati ni tira azu sango sui na tere chazo azu susi ake fazo ake mikwale na tere chazo ake a place dingo manga turugu nga kwe ala mwana peko pepe ala kwe adema nga mchala otani akeku pena spesial so ala kwa la inga su ala kwa tasara kusala na tika tulit konta impunite
3: chifi ningu so ilindada na zingu angati anguti dengo manga susi abaki gilani na bikwa ukuswala ndochi on susi ake gachi kodofu sa konshto adika siya ziangani biongba sabate na chi dengo manga atenetene mbrimbri na ndochi kusala susi aho wa dengo manga ni ake sara nisi amina kusana kina legi ni pepe arno jubai abazen agunga yongo chitenelo unda na bada sabate na chi awa dengo manga chitene abemendo na yati asewa ti ala sosie ki dingbanga
4: juchingu chala na yati avaka wako wako alingi na nene ti kusala swala kasara chifango manga loko duwa mu lingi na ndu koko kwe loko kipe na la pepe epi tonga nambini zwa dumu lingi na zawa ya mokufangu manga matena afangi jatu zwa kwa nani sunti akchele monsu iki chinanzo eke fangi jachala ni alibi pepe ikunala na devoti manga so etene conseil de discipline ambina kata swala kwa mubon na kartye paski mabama tene loko chifango manga zwa kandoti mwape asi na biso biki pete mo bia ko bia ni titene musanga pitu mo bana kwani
3: na mbagi nga gbe atisa aba dengo mbaga na ndochi tene ti pete ngogo nga na akiti kiti angiza so selingu fati tene amuni atukoni na atisa ndoku ti leta zingo nga ti tengo tere cha wa dengo mbaga ti ko ti bia afika abagi gi yenga ko ko joni si ko jo dengo mbaga tene ti ngusa ki sanoli bali se na oshu cha la sosia samene ti kuda pati bada ti bongi abagi gi
0: segira bingina la kristo la jordan badengbe
1: kota wenda tongna isi ala ke sarti tene ala ti kubira na tene ti goro susi amina wa biafrika batra su aini afuse mingi na ti ando kusilati lita
2: enam ake tantiso itene fade gereti aye suru kufa ake mingi tene ti mbeni iso mbiri ni na ingati mungu fade mbi tene etiki na deontoloji ake nando sola ikisara tene ti a goro da mingi a goro akushoni mingi biki tena a etudiant zapa muna mbi pasati tene mbi fambe tine universite inga biki tena la mbi tena la mbi tena yeswa ki timo pe si mumu wala ki nginja mumu ti tena sa mumu ti tena mbi ni musana niampe momo mugumo sana titi momo kwara siriri na lege mingi la kupepe to ana kdala musana ni kupeti sa kota da mingi da nega pendele na eti da somo kujenda siriri la kwapa
1: kutawa inda hamina wabia afike ala batira su ala susi ala mande na mbogi chindu kwati inam ala sigi ala saku sala chindu kwati lita awa bia afika soba tene ya kala susi parfois ala kinagunda ti asango ti amimini atini ti goro na ti andu kusala ti lita atenjeni na ndocha tento maso
2: abagi azusa sigi na ite na mampe aba azukwe abambi tenit goro akambeni kota kubela
5: au cœur des institutions. Retrouvez votre magazine chaque samedi à 8h10 et 22h. Kwasinga Chandokwa, Alawarae Lakwena Laposo, Nangonga Miyombe Chindapre, na Penzeni Balioko.
0: Kwa singa chiochi usekapa aike goe yeke yeke esi ike kina ndochi tenesu iluti na ndoni mingi na kwa singa ni tene na ike formation ta legi na ike tambela tonga ya kia unda sobo lebisa unda na Christian Sinclair Yado soya ki wafango mbiti na senda giti bongi ike mani
6: yeso ya igi na tene onseimo nga na formation ake ambu paso use ala ki goka legi oko me ya tala ki ndindi tonga na itene tene ti onseimo wala fango ina zo nga na formation su sa tene mungo ndarati tenezwa inga iti sarango na iti kusara wabaa na yati njati pedagoji nga na njati fango inazwa kia mpaso use yata lakende tonga mwa matenti onsemo mbati onsema kati tene amuna zo yeswa hili na tene ndara wala inga ngondo savoir a connaissance. Voilà, Yesu Monsara so un exemple tant que économiste, il faut le ingaye nando ti teneti mbopati économie. Donc enseignement a sa koti tene a construit base voilà base intellectuelle. Ingangoye tizo na yata batayi meton ana tene teneti formation. A keti tene a développer voilà a mou ingangondo compétence Yesu komo ingani tonga na connaissance na ti enseignement sa wae. A pousse moti tene mwara bini iso yi na tene savoir faire voilà ingerambi petit sara na savoir être na devant ti télé tonga so nyela bi doit ti tene du titi ma tonga na e bi ki agir tonga na yeso e na tene formation la exemple tonga na sara zona di formation ti entrepreneuriat a ka former lo ti tene lo gars yeso tene entrepreneur lo doit inga kango ya ka tonga na e bi ki de ya ka tonga na e bi ki muleni bi ki transformer tonga na e so e na tene formation ati enseignement tene nyela bi inga e ya ti formation tene zo ko unda tene lambi mingli biti sara capable de faire maintenant la unda lambi ti tene est-ce que enseignement na formation mini ya ka da sa bumbia la tatene bia ni formation na enseignement na formation ak tonga na vilo mo batan vilo ak be gere sa la ou se kwa ko mou pe koti tere e la ton mou enseignement yen la enseignement gana ni lo gana inga ngondo so yini na tene savoir mo ki inga isa tere base théorique. Il n'y a pas de théorie, ni la concept, ni la aso, soit t'entendre, ni alala. Tonga na imwini fatu isare iware tonga so tonga tite imwini iware tonga so aga fatu formation. A forme mawa ya agafana mofadi so ba tonga na teori tonga so mo apike na tie tonga so mo wala rezultat tonga so formation la. Ni la si enseignement que tout le savoir, formation que savoir faire, apparemment à pratique ni si mon bumbi enseignement la formation mon arrêt ça te savoir être dans une la face mini situation mini si le qui capable de tenir le du support le résoudre problème ni
0: akina ndochi nduru teneso si kwa singa cheche inga suwa uzi idabeta la so kwa singa nalu chifade na ndochi kutuwa ndo kwa chi enam suwa kina bongi so akifayena la so si akia wakusala chilita Igor Jeske sinapaya ikimbi bolibisi masama yuse si sara kwa singa sonala na ndo machine singa ikina silve na mboa le professionnel alambazuni ape kuchi kwa singa suwa mbala kuchi guna ndo 3w.rajunekiluka.org ikoka parana na laposu tipiku na okongonga okodafrono

0: reportage.
1: Ricky Lucas, le grand reportage.
2: Nangu okoko tilo na nzeti fondo tisi na nzeti kukuru mingi ti ase waso aike na ati la lobai aike waramu maboko na legeti gingo a makongo aike kwa beso si amulingi ti korse zibe Afrika ayini mingi andaka laso warango a makongo so aike gweti tene aga ngangu na batati mbata amulingi ti korso si aike gi a makongo aike gwe ayo na ti ngunda titene agwe agi a makongo ni andaka so a tene ti bubango ti gbako aike da teneti gwingo na uzu ngereti makongo ngako ya keda na leti gara wagosingati destin de bonheur wilikon agwe na begeti mbata na pekoti awa gingo makongo leke fanaye pekoti asangutilo
3: Gi na yanga chinda pre ilondo na chibata chimbata chitene iguna karawa kete kontro sosi ayo kilometre uku na yachingunda na peko chingunga kona ndambo chitambula isina yache kete kontro so ayo kegina beti baku awa be Afrika so ike na mbagi ge ayike ro ama kungula na la alondo na njechi fondo chitena sina njechi kukuru ge iti mitere na Constantin so londo chitena lo sigi na achik bako na peko chiso si lo tambula chitena lo ro ama kungu kuli so si nguchi lo ombalota lo faso ni kisa kusa ati rongwa ama kungu so atonda niso ni mba masika jusqu'à chisi nangwe so
4: e komasi depi kete kete so si ama mati yeke mui ye gune ina ngunda iku guma kungu i gana ni sale ke vona ina bongo api ina ina ikol nila sa ketene iko i continue jusqu'à chimosu Dua mengeti kwa kina yachi gumona ngundati makungusu. Ina mengeti kwa vivre atraver ngundani. Ye dena yaka, ye ro makunguna yani, ye ro eskarguna yani, ye ro guguna yani.
3: Sosi wa yomingi pepe na terati barati Constantin itingbe tera na Danila. Mamati siwaso na terati lulimi titene bambu lengeti lo swaike dushi na terati wa. Azana ndochi wani mbini tangwaso na yani limi chiba ama kungu. Sosi angbati kporo.
5: Mamati mbi na itachi mbi kwela imule ge guna ngundas. Igashi guna ngundas so ikisa kemba. Ina menge igokawe ali. I arrange. I sala so ke bate wa bana wa itu kunaso wa bani itu kunaso. Nonga lo mulo pa oloza ndo chua. Makongoni ki gona we imuni igara na bara. Igo deke ke wa iga si chingo wa itboroni. Imu itu kwa leti wa. Tu kwa leti wa chingo wa da bibi bin bin do awe makongona wele. I sa olengoni te blas mo booming so mo ke sa olengoni benzo pa fa singawi. Benzo pe so a ongawi kwa landoni.
3: Andaka Stanislas wa ke okotela so si ke wa makongoso wa galogi. Lo faso rango makungoni ya ganga ngumingi asara laso ngumingi ya we ata sosi lo tambula na achak bako mbunga mingi titen logi ama kongo juska sina beko mbite lo wara makungoni gikete na yati bozo chilo lo eke nangozo na be silo fatilo warango ama kongo sosi ya ganga nguso aeke ndale tiso azwa fake kini mingi ngana kwaliti biango chindo
6: kusati makungo tikiso ye tambanga ya kibichangu bako lae goye wa makungoni ya roko ala komaseka liti kana 5 juska gineve wa 11 afa eke nangu nani kwe chite ibu makungwa te kodro ipi ibu makungwa te Boy gunangunda na yoy gusingunda kaka kwa yako mefaki kati gana niso boy inga pushanji makungu cha nini pushava
3: na peko chilangwa kosi isara na chibaku chikarawa ikiri na leti kodro si gunagara chimbata ndoso si awa kango makungu so ngana ala sosi agati voni aikipi kapatara me na mangwa la sosi agati tena avwa makungu so ngirecha makungu ni abu ndozo mingi anoching Kuso si ya on, leon si, soye keminu wakango makongo na garachi kombaton, lo gagi na garachi mbatagete na lovo a makongo na itikiri tika pekoni na bongi.
7: Yendo ka gana bongi gaisige gachi vo makongo, makongo na ishe upavon, aniso mem lana onso, ye tuku aso na 4,000, nga wichi makongo egi 15,000 mepresentumo, igala so ti vo makongo, ate so na egi 6,000, epi nga wini 20,000, ifa 18,000 kwa zunake. Ate makongo ne cher parce que makongo na tina ngonda njuna pe problème ti ngunza pa a endende fangwa keke makongo na tenzuna pa ya zungu kwa igwe sufi na ngonda
3: na damati paleso Ariane so eke minu wabe Afrika so eke lango gina bata ti mbata lo ira kota si kodron ti tena ala zana sisi mini pia lo ti lungo keke ti tena bata iso anguruwa zo yesu alimi ti tena mule gina ama kongo ti tena ala kiribani
8: no yesu yi unda na eta ti tena lo toka mbeni proje so ape ti tena alua keke ti sosi ake produire na ya makongo ake keso azo na ke faso kwa ifo alua kalite chike ke na lagbani paske ii ki nangangunya pe tonti makongo le iwa ake tanginja so ii nangangunya pe donc vraiment ii unda gina gouvernement tongana si proje na ke da ike kukungo a brava menge koli kwa egbani ala e kukungo chite na ga ilua ke keso chite na edei iki sana kwa chima kongoni
3: na ya chingu oko oko mbrimbri na njechi fondo chisi na njechi kukuru kusara chirongo ama kungo aikimini yesu alimiti muligi na awa be afrika soe kilango na gbata chimbata soe kinaji la lubae chite na ala alimiti warako foro soe alimiti tena a edisi wachala me lasu ala soe kigunachi ngunda chite na arwa makunguso afasu rongo ama kunguni aganga ngumingi andaka nambage ala soe kite ama kunguni afasungiri na gunanduzu mingi na lecha gara destin du bonheur wilikon na kiringo nambage chimbata dafano nondeke luka
2: singila mingi na la destin du bonheur wilikon daliti akota sangu sosi ala nuzi vungani na i mbatien si warango ama kungu atona chite na ga ngangu na ti bakuti la lobai banti nga si ala sosi ake rokoto a makongo nga na ala sosi ake teni ake teni teni nando teni ti sosi a nguruzo singa tinga teni nzoni nando ti ae sosi ake bagigi nando teni ti kwaliti warango a makongo nga na biango ti ndo yeke guti teni ti mitere na destin de bonheur wilikon so a sara tambula ti kusala so dalti asango ya ti a sangoni destin de bonheur wilikon i barala
3: e barala Gildas na beza nzoni mango dafono ndeke luka nazo kwe
2: nyala puso ala mbrimbrinye titene ala goya vunga sango na ndoti ala sosi ke roa makungu na bigiti mbata
3: singila mingi nala Gildas azo kwa inga so ngu oko oko na nzeti fondosisi na nzeti kukuru aike ngoe sosi azo aike munda leti wango a makungu azo aike te makungu na koro chibi Afrika e rongo makungu niso mingi ni ake bagigi na yachi koro kumandachi la lubai e nanguso ala so aike kama kunguni ngana azo soki guna leti garachi tene avwa makunguni aiki dimaterita la mingi afaso makunguna aiki mingi tonga na yacha nguso aonswape asara si dafonono ndeke luka abanzo niso aiki njoni chitene atukamene wagusi ngana ati kodo komandachi la lubai so chitene lugoka lubana leti luina aiki tonga na ye akpa leti nye lasi asara si warango ama kunguso aganga nguso tonga na si ala soki wa makunguni aiki guchi tene awa makunguna achi ngunda si ala ke warakpa leniso asara si na lango baluse tisi na lango baluse na umana chinze so onso isara mini tambula chukusala na mbagi chukumini chimbata kaso siguistika ipika patara na akotas kordoni suwe kinando chukumini inale ipika patara isi chitene ikompron pali na kinyenga iwarala suwe kiguna chungunda chitena goro ama kunguni su awa be Afrika suwe kitenga ama kunguni nga ala solo na nabataji bongi gisi aguka chitene avo ama kunguni su iwarala kwe ipika patara na azukwe imu faso lege inala suwe kiro ama kunguni su iguna chungunda inala iba koma kiro ama kunguni ikwe participe nani ibumbi aiso kwa we la si sara gon reportage so nga na mina gbacha emission
2: tatene bien ni metongo na isi ala gwe na nduti londo titene ala gwe ya giti vunga a sangoso ala wara amini akwale pepe na nembe sosi ala gwe na pekoti ala sosi ya ke rokoto wa makungoso
3: igwe imulango use tonga sa titene ibayati kodroni iunda sango na nduti rongwa makunguni nga iwarala sosi ya ke gonati ngondani ipika patakanala ala fanayando sa la kiroa makunguni da abaracha la niso ala famina barani tongana karawa ala famina barani tongana doso ireni kindagozo tuso ake irecha barani la ala fanaina we identifie doso ke nduru quand même na leti kodro si petit go wa razoni ipika patana la iba teneti sécurité ke njoni imo disposition kwa we langu se na pekona we la si inala kwe londo ikite kodro ti mbata ti tene iguna kete kodro ti karawa so ke na ti bakusa da kiroa makungu daso iguna lege tingo parce que nguti la lobaya ke na ti batani imungo iguisika isinati bataswa we si igunati bako inala ko ywa makungoni si igungana leti garayo agala so londo na bangi ya guti tene avwa makungoni pika nga patana la ti faso ayini ko si iguna leti londo ywa so ywa ameni pale pepe ina tambula njoni ywa sangoni ko biani si ikiri si iswa sangoni ivunga na la so don akwali ya kimingi pepe jindas na biza
2: amuni ngizi koro so si ya kenambeki ka di materta mingi teneti bubangoti bako ngana teneti biangoti ndo so si ya la gunanduti londo ala ba aiso ake tatene gingobe tamu ngiti kodroso
3: oui tatene ton suisi naji batachi mbata i constateni i baso azwe ke fakeke gina lichala na lege ni pepe e amina wa Afrika so na mbage ka e kigwa ke fakeke so ala e kiguna machine zo yere ni dorma na mbako chala sala ke fakeke ni na lege ni pepe ata so si mbeni entreprise wala mindo kwa jifaka ke publika ake kape me awa be Afrika ni ka amina ke sara dachala gina keke e asala sala ke fakeke ni mingi ala ke guna dorma ke fakeke ni ka ibanga so naji batasu nguza pa ikipika mingi Donc j'avais que pika là quoi là quoi. Il m'a pas na pika soit que pika na kota pupu. Asa asa que kumbu ya keke. Vraiment t'as dit bien watching doa que mené soit que ngangu mingi. Na dit bataso asa rasi. Kota nguchi loba soit que suku. Ake asa rasi. Agbena keke ta kwa liakega.
2: Nando t'as dit warango makongo sosi aga ngangu. Niela mbrimbri ala si t'as dit na legeti vungango sango sosi ala vunga na amulegeti kodro.
3: Na pekoti sango tiso ala reportage so yeti t'as dit présenté na awa Afrika so amenazo ake dana koloti be Afrika so ale ki vivre grâce na bako e mingi tia be Afrika so ake nambage ti mbata ake profite ngu oko oko mbrimbri na nzeti fondo so jite na sina nzeti kukuru ale ake profite na agbako so jite na gwa roa makungu a roa a eskargo a ronga koko jite na gakani a prepare na la rentrée tia molenge tia la nga si amuna charge ti se wacha la don yi ti tena yi presente mini visage nde na agbako so azo batene ake gisenge alors ka ake moyen de vivre tiazo et ti faso bakoni avec une importance mingi et ikwe ce que douti to na bakwa ki na tereti a lingbe ti e contribuer na batanga bakoso ndaliti gigiti a génération soit ki gana pekoti
2: singila mingi na la destin de bonheur Willy Kon ndaliti a sangoyati a sangoso
3: et mo singila mingi na la
2: tanti sosi ala mala ngako ya inga paliti warango makungu na yati kota korokomandati la lobai avec gi teneti tengoye okopepe abanga teneti ekonomi teneti yeso anguruzo nga teneti batango bako ake isosi amulingeti kodro wala bati asiwa ake teni wala ake mulegina la titene ala wara koforo titene ala dusinani na gigita la ti la koko akuta sangoteti la sua kondania we ikiri singila mingi na la saida faditene amafadi a sangoso itene nga singila mingi na orense jiska rungumbi na dusi a mashini ike tingu tere na yinga tipiko ndalitimini fini kwa singa alangba nzuli.